Ange, my hermana, hermana. Haka ora kenaki uthiya kisinya, hachanya. Alas pachan hani uthaniti. Ukata chamamampi. Dios ao ki pohanta pheita. Chamama mai nipsma o Dios tata.

0: aka urung kantikasa. Wilta pachat pacha apu Jesus ampi hikasin. Ikit sarp kasina. Humak hakanya Samson. Oh, apu Jesus asina.
1: Kumanakampiwa programa. Árbol de la vida. Jesus Siva. Kaniwat antampiki ha'ehahat kaspati. Kanu kasti tatituna la kapata mistki take aruna kapampiwa kakani. Kutap hamaya nana kampi hinsa tunga minutunaka. Parlasit hanyaniwa winyaya kakanya arunaka.